0: And that's Tayo'y Magsayawan by DC Reyes. And of course, my apologies for those who are following me on the live streaming. I don't have a very good connection here with my Facebook Live. So I would encourage you to tune in to www.893fm.com.au and hit the listen now button.
1: Yes.
0: And you can hear us on that. So oras po natin, mga kaibigan, is 39 minutes past 7 o'clock, and it's time for the news.
2: Now it's time for the latest news from the Philippines.
3: Higit 300 volunteers magbabantay sa impeachment trial. Tinatayang 350 voluntaryo mula sa iba't ibang sektor ang nakilahok para magbantay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Matapos na formal na ilunsad kahapon sa De La Salle University sa Taft Avenue, Manila, ang Bantay Senado, isang non-partisan citizens monitoring network at pinangunahan ng Team Pinas Foundation na naglalayong bantayan at obserbahan ang nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente. Kabilang sa mga sektor na kinatakatawan sa grupo ang mga estudyante, kabataang profesional, legal experts, civil society organization at iba pang mamamayang nais masiguro ang maayos na pagsasagawa ng impeachment trial. Layunin ng Bantay Senado na tiyakin na maisasagawa ang pagdinig sa impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo nang naaayon sa konstitusyon, patas, transparent at walang kinikilingan. Iginiit ng grupo na wala silang kinikilingang panig sa usapin ng pagkakasala o kawalang sala ni Duterte at nakatuon lamang sila sa integridad ng proseso at magsiselbi. Citizen watchdog ang network para mabantayan ang kilos at pagganap ng mga senador na magsiselbing hukom sa impeachment proceed. Articles of impeachment pinababasura ng kampo ni VP Sara. Nagsumiti na kahapon ng sagot sa impeachment court ang kampo ni Vice President Sara Duterte kung saan ipinababasura nila ang apat na articles of impeachment. Limang malita na naglalaman ng formal na sagot sa articles of impeachment ang dala ng abogado ni Duterte na si Attorney Michael Poa. Ayon kay Poa, bahagi ng isinumiti nilang sagot ang pag-question sa constitutionality ng isinampang kaso laban sa Vice Presidente. Iginiit ng kampo ni Duterte na dapat i-dismiss ang kaso. Pero tumanggi si Poa na magbigay ng ibang detalye sa sinumiting sagot sa impeachment court. Nagtapos noong nakaraang Sabado ang deadline para magbigay ng sagot ang kampo ni Duterte, pero dahil sa walang sesyon, pinalawig ito hanggang kahapon Lunes. Ayon pa kay Poa, binigyan muna nila ng kopya ng sagot ang House of Representatives bago sila nagtungo sa Senado. Senado dapat nagtatrabaho para sa bayan di sa iilan palasyo. Tahasang sinabi ng Malacañang ng kailangan ng taong bayan, bayan ang isang leader ng Senado na hindi naghahasik ng kaguluhan. Inihayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa gitna ng ugong na magpapalit na naman ng leader ang Senado. Ayon kay Castro, hindi nakikialam ang Malacañang kung sino ang pipiliing Senate President, pero dapat anyang isipin ang kapakanan ng mga mamamayan at hindi para sa iilang tao lamang. Dapat anyang nagtatrabaho ang mga senador para sa taong bayan at hindi sa iilan lamang. Ipinunto rin niya na lahat ng mamamayan ay gusto ang matinong liderato, walang kinakampihan, walang patatakasing pugante at walang iaangat kahit na fake news. Dagdag pa ni Castro na alam naman ng mga senador ang mandato nila kaya dapat maging tapat, may integridad, walang kulay at walang kinikilingan. Shabu Queen, timbog sa 3.4 milyong pesong shabu sa General Santos City. Isang tinaguri ang drug queen, ang aristado makaraang masamsaman ng kalahating kilong shabu na nagkakahalaga ng 3.5 milyong peso sa buy bust operation ng mga anti-narcotics agents sa Barangay Kalumpang, General Santos City nitong Biyernes. Kinumpirma ni Charlene Magdurulang, Director ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12, ang nagpagkakaaristo sa 44 anyos na babaeng suspek ng kanilang agents at mga pulis na kanyang nabintahan ng shabu sa isinagawang operasyon sa Dika Homes, Barangay Kalumpang. Ang babaeng suspek ay residente ng Talitay, isa sa 12 na mga bayan sa mga Maguindanao del Norte na sakop ng Bangsamoro Region. Kinumpirma ng mga lokal executives sa Maguindanao del Norte na ang suspek ay tinatawag Shabu Queen dahil sa kanyang malakihang pagbibinta ng shabu sa ilang bayan sa Jinsan at mga lugar sa Cotabato City. Teyuhin ni Robin Aplasca, dalawa pa sinubina ng NBI. Pinadalhan na ng subpoena ng National Bureau of Investigation ang Teyuhin, Deputy Chief of Staff ni Senador Robin Padilla. Gayon din, si Senate Sergeant at Arms Chief Mon Aplasca at Pasay City Police Chief Police Colonel Joselito De Sisto, kaugnay ng investigasyon sa putukan at umanoy pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, pahaharapin nila sina Virgelio Carino, Teyuhin ni Robin, kanyang Deputy Chief of Staff Jean Robles, Aplasca at De Sisto upang magbigay ng paliwanag kaugnay sa mga insidente sa Senado na nagganap noong Mayo 13 at 14. Muling nilinaw ni Matibag na ikinokonsidera ng NBI ang pagpapatawag kay Nancy De La Rosa para makuna ng pahayag hinggil sa palitan nila ng mensahe ni Senate President Alan Peter Cayetano at hindi upang alamin ang kinaroroonan ng asawa. CIDG may lead sa kuta ni Bato. Inihayag ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detention Group or PNP-CIDG na may bago silang lead na sinusubaybayan kaugnay ng kinaroroonan ni Senador Ronald De La Rosa. Ayon kay PNP CIDG Director PM General Robert Morico II, meron silang namomonitor ng mga sightings bilang bahagi ng manhunt operations laban sa senador. Gayunman, tumanggi si Morico na magbigay ng karagdagang detalye bunsod na rin ang pagiging sensitibo ng impormasyon at bahagi ng pagpapatuloy na operasyon. Panliwanag ni Morico, Mahalagang panatilihing confidential ang mga nakukuhang impormasyon upang hindi maapiktuhan ang sinasagawang monitoring at iba pang hakbang ng mga awtoridad. Hindi handa rin naman ang CIDJ na ipasa publiko sakaling kumpirmado na ang kanilang informasyon. Senado dapat ito na lang. 74% Pinoy pinahaharap ni Baby Sarah sa Senate trial. Tumaas pa ang bilang ng mga Pinoy na naniniwalang dapat harapin ni Vice President Sarah Duterte ang Senate impeachment trial. Ayon sa tugon ng Masa Survey ng Okta Research, mula sa dating 69% noong Marso, tumaas ito ng 5 puntos sa 74% nitong Abril 2026. Nasa 21% naman ang hindi pabor habang 4% ang undecided. Ang Visayas ang nakapagtala ng pinakamataas na suporta na may 82%, sinundan ng National Capital Region na may 81% at Balance Luzon na may 77%. Nakapagtala naman ang Mindanao ng 58% na sumusuporta at 41% na tutol. Pagdating sa socio-economic classes na batid na ang suporta sa impeachment trial ay consistent na nasa 74% sa mga class ABC respondents, 75% sa mga class D respondents at 73% sa class E respondents. Kaugnay nito, nilinaw ng Okta na ang sinusukat ng survey ay ang suporta sa impeachment at hindi ito dapat na interpret bilang judgment or hatol sa guilt, posibleng conviction o pagkakatanggal sa pwesto ni VP Sarah. Sinagawa ang non-commissioned survey noong Abril 20 hanggang 24 gamit ang face-to-face interviews sa 1,200 adult Filipinos na may edad 18 anyos pataas. Ayan po ay mga balita galing. Mayroon pa. Asaan? Wala na. Articles impeachment, 74%. Jinggoy kalabuso. Meron pa isa. Yes? Jinggoy kalabuso na sa plunder. Inaristo matapos voluntaryong sumuko si Senate Jinggoy Estrada sa PNP Criminal Investigation and Detention Group or CIDG na nagtungo kahapon sa Senado kasunod ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigang Bayan 5th Division sa kasong plunder at graft kaugnay ng umanoy 573 milyong pesong flood control scandals. Ang plunder ay isang non-bailable offense. Inisyo ang warrant nitong Lunes, Hunyo 1, ilang araw matapos magpiansa si Estrada ng 90,000 pesos para sa hiwalay na kasong graft. Kasama sa mga pinaaaristo sina dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at mga DPWH engineers na sina Denrel Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Idiniritso ni Estrada sa CIDG sa Camp Crummy para sa booking procedures at matapos ito ay dinala ang senador sa Sandigang Bayan para sa return of warrant kung saan nabatid na ito ay ikukulong sa New Quezon City Jail sa Payatas. Samantala, si Bunuan ay isusugod sa PNP Hospital sa Camp Crummy matapos tumaas ang blood pressure nito sa 192/100. Noong Mayo 29, inutusan ng 2nd Division ng Sandigang Bayan ang pag-aristo kay Estrada sa kasong graft. Nagpiansa siya sa parihong araw. Ang ombudsman ang nagsampa ng plunder at graft cases noong Mayo 28. Kasama rin sa mga akusado si Bunuan, nagpiyansa rin nitong Mayo 29. Ito ang ikatlong bisis na naharap si Estrada sa high-profile plunder charge. Noong 2001, kasama ang ama niyang si dating Pangulong Joseph Estrada sa kaso kaugnay ng Waiting. Noong 2024, kinasuhan siya sa PDAF scam na abswelto siya sa parehong kaso. Si Estrada ang ikatlong mambabatas na kinasuhan kaugnay ng flood control projects, kasunod ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at dating Kongresista Sal Dico. Yan po ay mga balita galing sa Filipino Star ngayon.
0: At maraming salamat po, Madam Phantom Faye, for the news. At my apologies for our live streamers or following me on Facebook Live. Kasi po, my broadcast has been paused and then because of the poor wireless connection down. The broadcast has been paused. And that is something that I can't fix for this moment. So try to log into www.893fm.com.au and press the listen now button. And you can listen to us on demand as well. And you can also click on the Radio Tamara on demand, Radio Tamara, and you can also listen to us over there. But sa pangyayari sa Pilipinas po, mga kaibigan, I think this is a very fitting song by Dance Estras, Bagong Pilipinas. But before that, I would like to say hello to Larry Perez, Sir Larry Perez, and my friend Aki Inaya. Here is the song for everyone. Bagong Pilipinas by Dance Strands.
3: Yes.

0: Hello, good evening, good evening, and welcome to Boses ng Madla po mga kaibigan. It's time na kayo po ay gumising na kasi masaya po ang programang ito. At mayroon po tayong mga tatalakay ng mga issues, may mga ano-ano dyan. So come along and join with us and this is a happy hour with Boses ng Madla with Madam Fee Hayward. Take it away, Madam.
1: Okay, magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga live streamers. Saan man po kayo naroroon, sa Pilipinas, dito sa Sydney, sa Liverpool, sa Perth. I know, Perth, there are people from Perth, may yung kumari ko sa Perth. So magandang gabi sa inyong lahat and good evening and I love you as well. So yes. So, okay, marami tayong pag-uusapan dahil alam mo yung mga binasa kong news, gustong-gusto kong pag-uusapan yun, lalo na yung para sa kaanuhan, kinabuskasan ng ating mga kababayan sa Pilipinas. Sana talagang umunlad na sana yung bayan natin, mawala na yung mga kurakot na yan, my goodness me. Kasi hindi talaga hihinto yan habang hindi humihinto rin yung ano bang tawag niyan? Hindi lang ano bang pangungurakot o pang-ano nila sa ating, yeah, yung mga ating namumuno na talagang binibigyan pa lang yan ng million-milyong halaga para sa limbawa yung congressman, binibigyan ng ganung halagang napakalaki. And it's up to them to distribute it to their local NGO. And do they do it? Ayun ang question natin. Questionably, di ba? So sana naman mabago na para naman yung ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon na talagang ang hirap ng buhay kahit dito sa Sydney, yung ating mga kababayan. You know what? Today, nakita ko yung babae, nandoon siya sa tabi ng station. Aywan ko kung siya ay homeless or what, but I couldn't approach her because I was talking to someone. So, you know, lalo na sa mga ibang part ng Sydney, ang daming nakahiga sa tabi ng kalsada, pati sa kotse. So, yan, kailangan, you know,

0: Siguro, dapat siguro para maging neutral ang mag ano mga yung mag ano ba mga abogado ng mga Pilipino sa ibang bansa. Mm. Siguro kasi syempre mga Pilipino din 'yan. Siyempre gagawin nila yung dapat karapat-dapat para sa ikabubuti ng bansa natin. Yes. So 'yan Angelita Makatumbas Garcia. And of course, sabi ko nga earlier, meron pang yung kumari ko sa Perth. Yun nga palang, yung kumari, di ba last week, yung kumari ko humihingi ng tulong sa ating mga kababayan tungkol doon sa kanyang kapatid sa Pilipinas na yung unang anak namatay dahil sa leukemia. Ngayon naman, uli yung pangalawang anak is very sick. So, yan mga kaibigan, pasensya na, I cannot check my messenger for me to be able to read kung ano yung naka ipinadala ninyo sa akin na balita kasi I'm doing live streaming and hindi ko nakalimutan ko yung isang telepono na para mabasa ko yung aking mga messages sa messenger kung anong mga gusto niyong sabihin ko. So I'm sorry. Bukas na lang kasi I've got another phone which is, I don't know, nakalimutan ko, akala ko nasa bag ko. So yan mga kaibigan. So alam mo ba sa Pilipinas, uso din palang ang bullying, June? Do you know? Kids, lalo na sa school, yung mga kabataan, akala ko dito lang sa Australia may bullying, yung palay sa atin din palang. It's very common din sa ating mga paaralan. Pero nung ikaw ay nasa high school, have you encountered bullying?
1: No.
0: Hindi, ako din, hindi.
1: Sa high school ako sa Pilipinas naman po, nagbubully doon mga tao.
0: Nung ako'y primary. Mm-hmm. When I was in grade 1 and grade 2, that's so, right. Ay, hindi. Ako ang binuli nung
1: yung guys.
0: Hindi. Hindi ako ang, I'm not bullying. I don't bully people. Uh-huh. Yes. Natandaan ko, yes, when I was in primary, mayroon isa akong ka-eskwela na, you know what, hindi ako pwedeng dumaan sa, kasi yung eskwelahan malapit sa bahay nila, at kinampihan siya ng tatay niya. So, ako'y dumadaan sa bandang, alam mo naman sa probinsya, you've been to my province, so pwede kang dumaan sa mga likod-likod ng mga new gun. Mga new gun. Yes, I remember, I was bullied when I was in primary. Kasi nga, sa bagay, nung primary ako, I was tomboyish. Pero hindi naman ako tomboy, but I was, you know, I used to carry all this. Ako yung taga-igib, taga-kuha ng mga kahoy sa likod ng hindi naman sa kabundukan, pero sa likod ng mga, kasi di ba, sa likod ng mga bahay-bahay, puro puno ng saging at puro puno ng mga nyug. So doon, maraming mga kahoy-kahoy na patay doon. So I need to go and find that for cooking. So yan, totoo, nung primary. Pero nung high school, I wasn't bullied. No. Everybody loves me kasi favorite ako nung teacher ko sa music. Yes. Ako yung kanyang ano ba yung tawag noon? Panunumpa every morning.
1: Panatang makabayan.
0: Yes, I was the one that says panatang makabayan every day. So, yes, everybody knows me. Totoo ba yun, Nora? Yeah. And pag wala yung teacher ko, ako yung nagkakandak ng bayang magiliw. Nagaganyan pa ako niyan. Kaya marunong din ako mag-ganun, June. I know how
1: mag-lead.
0: Bayang magiliw.
1: As a conductor.
0: Conductor, I can conduct, yes. Kaya, sorry. Yun lang ang aking istorya nung ako'y kabataan. High school in all this. So, yes. So, sabi ko nga, yung mga binasa kong news ngayong gabi is, you know, pwedeng pag-usapan.

0: Pero siguro hindi pwedeng pag-usapan kasi I know it's about politics. But hindi naman siguro masama mag-comment. Mag-comment ng para naman yung ating mga kababayan sa Pilipinas. Sana mamulat na sila na yung karapat dapat nilang ibuto, yun ang ibuto nila. Diba?
1: At sabi sa Malacanang, nilinaw sa Malacanang po,
0: yes,
1: na ang nangyari kay Senator Jinggoy Estrada ay maituturing na pag-aresto at hindi voluntary surrender. Ayon kay Palas First Officer, Attorney Claire Castro. At ayon sa Palacio, nauna nang isinilbin ang warrant of arrest sa Senado bago pa man may sagawa ang anumang formal na pagsuko ng senador. So talagang
0: binigyan siya ng warrant of arrest. Siguro natakot si senador kaya sumuko na lang. Pero at least, hindi siya nagtago. Yun ang sinasabi ko, hindi na nahirapan yung ating mga pulis para hanapin siya, di ba? Yun ang sinasabi ko na I do admire kasi nga siya mismo yung sumuko. Hindi kagaya nito na
1: inaresto nga siya pero hindi siya nag-ano.
0: Hindi siya pumalag. Ayun.
1: Inaresto siya. Hindi naman siya pumunta sa jail na o kaya pumunta doon sa police para mag-surrender. Hindi naman.
0: Naman
1: siya sumuko. Pinuntahan siya sa CIDG doon sa Senado at
0: nasa Senado siya. Pinusasan siya doon.
1: Binigyan siya ng warrant of arrest. Warrant of arrest.
0: He was given his rights and then pinusasan, ganun.
1: Hindi siya pinusasan.
0: He was taken to kung saan man. Yes.
1: So, hindi nga siya na sumoko.
0: Inaresto
1: talaga siya.
0: Sa Kamprami. Okay.
1: Nakipag-ano nga sila si Cayetano at saka si John Bicrimolia. Nagsagutan.
0: Kasi
1: ayaw ni ano?
0: Ni Cayetano.
1: Cayetano na maaresto.
0: Okay. Hindi ko pa napanood yun. Sorry. I haven't watched that.
1: So, yun ang nilinaw sa Malacanang. Ang pangyayari, marami kasi nagsabi na sumuko siya. Hindi siya pumalag.
0: Okay.
1: Inaresto talaga siya.
0: Inaresto talaga siya. Okay.
1: Okay, so, yan po. Sorry again sa aking mga my telephone is trying to reconnect. I'm not sure having problem with the internet.
0: Bakit
1: connection
0: ako?
1: Here.
0: Okay naman.
1: Wala naman akong problema dito din sa laptop ko.
0: Sa telepono mo lang? Meron ka? Baka yung telepono mo. Di ba last time ako rin nagka-problema?
1: Yeah.
0: Panay off and on? On and off?
1: On and off, yeah.
0: Oo. Pero ngayon okay naman. So, ayan, mga kaibigan.
1: Let me try to connect on my internet, see if I can.
0: Hello, Tito Larry Paris, Tito Larry, and Tito Rosario White, and of course, who was it? Sino nga ba yun? Yes, my foster dad. I call him my adopted dad, Dad Shiva Prasad. Yes, he's from India. So when I go to India, I already know I've got someone. I know already someone there. Hello, Dad. Good evening to you. And thank you for watching and listening, even though some of our words is not understandable because we speak Tagalog. And sino nga pala ba? And ayan, yes, Dad Prasad Shiva. Yes, and of course, Joel from Samar, and earlier, Jason William Gregory. I think Jason is from Dunside. Jason is from Dunside, I think. Sorry if I say, I don't know if yun nga siya, siguro nga. So, ayan mga kaibigan, ang oras natin ay 20 past 8, and magpatugtog ka nga muna ng isang kanta habang inaano mo yan. Habang hinahanap mo. Yep. Yung kung wow. anong hinahanap mo dyan. And of course, yung kumari ko, sinabi ko, yung mga kababayan natin na gustong tumulong sa kapatid nitong kaibigan ko sa Perth, kumari ko sa Perth, yung kapatid niya sa ngayon ay nangangailangan ng tulong sa Pilipinas sa hospital kasi dalawang anak, una nawala na, tapos kung magkano man ang maitutulong natin, mga kaibigan, sana tulungan niyo po si Jocelyn Salis. Siguro hindi ko lang mabasa yung maybe next week kung saan natin pwedeng what do you call this, ipadala kung mayroon man tayong maitutulong sa kanila. Okay?
1: Okay. Ayan. So here is the song, Sumabay Ka sa Beat.
0: Ay!
1: Iba ito, ha?
0: Iba yan?
1: Dito hawak.
0: Ah, hawak mo ang beat. Iba naman yan.
1: Ito naman ba ay Sumabay Ka sa Beat.
0: Pero the same singer?
1: OFM Music Studio.
0: Oh, okay.
1: Alright, here it is.
0: Hawak mo ang beat.

0: mga kaibigan, yan po ay April Boys. Sana mahalin mo pa rin ako. Yan. Sana nga. Kung sino man yun. Alam mo, yung mga isa rin pa lang na pwede nating pag-usapan, mm-hmm. yung mga migration agent pa lang sa Pilipinas,
1: yeah,
0: na yung mga nagsisipagpunta sa ibang-ibang bansa, mm-hmm. kagaya yung meron akong napanood na yung migration agent, sinard sila ng over 300,000 pesos.
1: Wow.
0: Tapos, yung pala, yung kanilang mga visa is only tourist.
1: Ah.
0: Akala nung mga teachers, sila ay pupunta sa America or Canada na sila ay magtatrabaho bilang teachers. Yung pala, 3 months lang palang yung visa nila.
1: Oh, so, parang visitor lang.
0: Parang visitor lang talaga. So, ibig sabihin nun, mayroon talagang agent sa Pilipinas na kumikita ng pera kasi marami silang branch eh. Mayroon silang branch sa Bisaya, sa Maynila. Pero yung sa Maynila, mabuti na lang yung government, nirid sila. Inano sila, closed down sila. Kasi kawawa naman yung mga pumupunta. I would say meron din sigurong pumupunta dito sa Australia, pero swerte siguro ng mga pumupunta dito sa Australia. Kasi nakakakita sila ng trabaho. And then after that, they apply for some type of, yun nga, yung protection visa. So, mag-ingat kayo. Kung kayo ay nasa Pilipinas at gusto nyong pumunta sa ibang bansa, be very careful na talagang legit yung mga agency na pinupuntahan nyo kasi you don't wanna waste 300,000 to half a million pesos. Tapos pagdating nyo sa ibang bansa, 3 buwan lang pa lang kayo. Hindi nyo marirecoup yung perang ginastos nyo. So, yun lang ang paano ko. Kasi alam ko, sa hirap ng buhay sa Pilipinas, gusto nilang makarating sa ibang bansa. Maybe you can find ways wag din kayong mag-apply sa mga internet kasi hindi yan mga legit. Yung mga nag-o-offer ng sabihin, oh, why don't you come to Australia? Ganito ang pero ganito ang process. You just have to probably pay something and then later on. Pero ang totoo nun, mga peke yan. So mag-ingat kayo.
1: Yeah. Just would like to shout out Bernadette Harrison was also watching us.
0: Yeah.
1: I could not see her on the screen, but she shared our video in the Facebook Live. So thank you at magandang gabi po sa lahat uli sa inyo. Hope you love our song selection at this time. I will give you Hindi Ko Na Mapipigilan. Ito po ang piborito ni Faye kasi hindi siya magpapigil talaga.
0: Hindi.
1: Yan. Six Bombs. Di ko mapipigil.

0: Okay, let's have a look on what is ito. Ito po isang liham galing kay Sil. Sabi niya, mahal pa rin ang ex.
1: Aba? Mahal pa rin ang ex.
0: Ang ex. Dear Madam Aring, Dr. Love, tawagin ninyo na lang akong si Sil. Sumusulat ako dahil gulong-gulo ang puso ko ngayon. 5 buwan na ang nakalipas nang maghiwalay kami ng ex-boyfriend ko. Kung tutuusin, maliit na bagay lang ang pinagmulan ng away namin na nauwi sa hiwalayan dahil na rin sa pride at pagod. Akala ko noong una ay kaya ko, pero habang lumilipas ang mga araw, lalo ko lang napatunayan na mahal ko pa rin siya. At siya lang talaga ang gusto kong makasama. Kaya lang, mukhang huli na yata ako nitong nakaraang linggo. Naglakas loob akong magtanong-tanong sa mga kaibigan namin dahil plano ko na sana siyang kontakin para makipagbalikan. Doon ko nalaman na may masugid na siyang manliligaw ngayon. At unti-unti na raw, nagbubukas muli ang puso niya sa iba. Masakit para sa akin, aray, na isiping mapupunta siya sa iba dahil sa pagkukulang ko. Dapat ko ba pang ipaglaban ang nararamdaman ko at umamin sa kanya? O dapat ko na lang ba siyang hayaan at manahimik para hindi magulo ang buhay niya? Takot din po akong marijik kung sakaling piliin niya ang bago niyang manliligaw, Sil.
1: Okay. Hindi masamang I know na naghiwalay na kayo 5 months. At ngayon mo nalaman na mahal mo pa lang siya. You know what? Kung ako sa'yo, paglalaban mo yung nararamdaman mo. Kasi anong malay mo? Meron pa rin, hindi niya sinabi kung ilang years silang magkasama, mag-shota. So if I were you, yes, sabihin mo dun sa babae na mahal mo pa rin siya. Paglaban mo yung na-feel mo dahil, you know, maaring tanggapin mo pa rin. Matanggapin. Yes, of course, June. Kung may pinagsamahan sila na matagal na, talagang it's possible na talagang tanggapin pa rin. Totoo yan. May mga bagay na ganyan.
0: So may pag-asa pa.
1: May pag-asa pa. So do it. Before it gets too late. Kasi

0: Kawawa ka naman.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Paglaban mo yung nafe-feel mo sa
1: paglaban
0: ano.
1: Paglaban mo talaga.
0: Yes. Huwag mm-hmm. mawala ng pag-asa. I know, mm-hmm. it happens. Mm-hmm. It happens to people. Mm-hmm. Yeah. Diba?
1: That's right. And tama ka, Madam Maureen. Dapat ipaglaban niya.
0: Paglaban.
1: Baka sakali naman. Ang yeah. ano lang kasi, he has the fear na baka ma-reject.
0: O kaya, but no, there's no harm. Of yeah. course, maaring ma-reject siya. Mm. Dahil
1: but
0: nga,
1: at least,
0: but at least
1: niya.
0: Malalaman niya sa sarili niya na na pinaglaban niya yung pagmamahal niya. Yun ang sinasabi ko. Kasi, alam mo minsan, yung mga, may mga tao talaga na sometimes, it will come out from your mouth na sasabihin mo na I don't wanna I don't want you anymore this and that, pero deep inside mayroon pa rin siyang pagmamahal. So yeah. do it, okay? Yes, okay. Based on experience
1: based
0: with
1: on
0: people.
1: Madam yeah. Maureen. Okay. Okay, Sil, ang sakit ng pagsisisi ay mahirap pasanin, no? Mahirap pasanin yun.
0: Yeah.
1: At sakit ng pagsisisi, no? Lalo na kapag nakikita mong ang taong mahal mo ay natututo ng humakbang pasulong habang ikaw naman ay naiwan sa nakaraan.
0: That's it.
1: Diba? Nagbubuon na yung isa, siya yeah. ay naiwan, no? Pero ito, ang ilang bagay na dapat mong pag-isipan bago ka gumawa ng hakbang. Una, tandaan mo na manliligaw pa lang ang bago
0: yes.
1: at wala pang formal na relasyon. Ibig sabihin, bukas pa ang pinto at hindi krimen ang magpahayag ng nararamdaman mo. Tama ka, Madam Maureen, yeah. na lumaban
0: siya. I know.
1: Kung mananahimik ka ngayon habang buhay kang mumultuhin ng tanong na, paano kung naglakas loob ako?
0: Tama. See?
1: So, pangalawa, kung kakausapin mo siya, huwag mong unahin ang demand na magbalikan kayo.
0: Yes.
1: Unahin mo ang paghingi ng tawad sa mga naging pagkukulang mo noon
0: yeah.
1: at ang pagpapakumbaba.
0: Yes.
1: Ipaalam mo sa kanya na natauhan ka na at mahal mo pa rin siya.
0: Yes.
1: Panghuli, ihanda mo rin ang iyong sarili sa anumang resulta.
0: Yeah.
1: Di ba? Dahil 5 buwan na ang nakalipas, may posibilidad na sarado na ang puso niya o mas pinipili na niya ang kapayapaan sa bago niyang buhay.
0: Yeah.
1: Kung mangyari man yon, tanggapin mo ito ng may respeto para tuluyan ka na rin makapagsimula ng bagong yugto ng buhay mo. Maglakas loob ka, Sil. Kausapin mo siya ng masinsinan at personal. Mas madaling maghilom ang sugat ng rejection kaysa sugat ng habang buhay na paghihinayang.
0: Pagsisisihan mo kung hindi mo itry, di ba?
1: Yan, totoo yan.
0: Yes.
1: Yan, Filipino star ngayon. Yan po, ano po masasabi niyo mga kaibigan sa story ni Sil? Paglaban ba niya o hindi? Naku.
0: Paglaban.
1: Oo.
0: Yes, there's kasi, nothing more yeah. na ipaglaban mo.
1: But one thing is that you need to, ano din, magpakumbaba.
0: Kung sino ang mali, magpakumbaba, okay?
1: Pero kasi
0: you
1: gusto
0: need to say sorry.
1: Kahit hindi siya nagkamali, kasi yung kasi gusto niya magbalik eh.
0: Oo nga.
1: Oo. So
0: kaya
1: siya ang may
0: mali dyan.
1: Siya may mali.
0: Yes.
1: So magpakumbaba siya.
0: Magpakumbaba siya.
1: At humingi ng tawad.
0: Oo. Oo, totoo.
1: Kaya sana patuwarin.
0: Ba yung sipon ko biglang
1: patuwarin mo siya. Nako. Anong talaga, no? So there was a story talaga. You know, I met somebody who want to be also ikakasal sila. Sila pong ano, first time nila. Sila yung first love sila.
0: Talaga?
1: Pero yung lalaki ay nagbarko ng ano ba? Sumakay
0: sa vapor.
1: Sa vapor.
0: Yes.
1: At doon sa iba-ibang bansa, ganun,
0: yeah.
1: malayo. Distance relationship.
0: Oo.
1: Pero nung gusto na niyang umuwi ay yung babae nagtanan
0: ay,
1: ng iba.
0: Iba?
1: Oo.
0: At masakit ngayon, yun.
1: Oh, masakit. At umuwi na sana siya at pakasalan niya.
0: Wow.
1: Ay nalaman niya nagtanan na pala. Pero ang nangyari doon, Mas madaling sabi, nagkaanak itong babae.
0: Sa kanya?
1: Hindi,
0: doon sa isa.
1: Sa isa, sa okay. Ano niya. Pero yung ama naman, na ano, hindi na pinapansin siya. So, naiiwan siya sa ere nung mayroon na siyang anak. In fact, dalawa.
0: Talaga?
1: Nakadalawa, naiiwan siya sa ere.
0: So
1: in the meantime, ang ano naman, ang pangyayari dito sa buhay, kasi nakaano siya ng Australiano.
0: Sino yung babae?
1: Yung babae.
0: Okay.
1: So,
0: napunta siya sa Australia?
1: Napunta siya sa Australia.
0: And then, what happened?
1: Ngayon, yung asawa niya, kinupkup niya yung anak niya.
0: Oh, nice. No?
1: Very nice. So, talagang tinuturing niyang anak niya, tunay na anak, yung anak
0: yung
1: niya.
0: Yung anak niya.
1: Mm-hmm.
0: So, ipapaano si Bapor? So, wala na wala?
1: Wala mo na. Tapos, wala na. Nung mag-vacation siya sa Pilipinas, kasama yung mama, yung Australiano, nandun na siya na nakatitig lang siya sa kanya. Wala siyang masasabi. Basta tumititig lang siya kasi sa puso niya, mahal pa rin niya.
0: Yung babae. Yung babae.
1: Pero
0: tapos
1: wala
0: anong
1: na siyang,
0: nangyari?
1: Wala na siyang maano kasi
0: may asawa na.
1: Nga.
0: Of course, yeah.
1: So nag-asawa na rin siya.
0: Okay.
1: Oo, nag-asawa siya kasi mayroong babae na nakakilala niya at sumabay siyang umuwi sa bahay niya. Oh, wala siyang talagang ano, wala siyang feeling noon at that time.
0: Doon
1: at sa babae. Tapos nung umuwi siya sa bahay, hindi siya nagustuhan sa nanay niya.
0: Nung babae,
1: lalaki, nung lalaki.
0: Anong lalaki?
1: Oh, hindi siya nagustuhan.
0: Happened?
1: So para siyang all the time na pinagalitan or whatever. So naaawa siya sa babae. So pinakasalan din niya.
0: Oh. Okay.
1: At nagkaroon sila ng anak.
0: Okay.
1: I think apat na anak.
0: Oh, wow, ang dami.
1: Oo. Pero ano nga, so the story is that while they're living together, nagkasakit itong asawa niya.
0: Okay.
1: At namatay.
0: Okay.
1: Sa habang sa babae naman, yung Australiano, ay namatay na rin.
0: Oh my God. So don't tell me, Dimit, again.
1: Ngayon, umuwi ito recently doon sa Philippines.
0: Oh.
1: Ngayon, sinabihan siya ng ano, kasi yung kapatid ng babae, matalik na kaibigan sa lalaking nagbarko.
0: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh.
1: Sinasabi niya, nandito si Inday, Inday ang tawag niya, bakit hindi mo siya tawagan?
0: Mm-mm.
1: Sabi niya, naku, baka hiya ako kasi ayaw kong maggawa ng ano, magulo sa asawa
0: sa
1: niya.
0: Sa asawa niya, ibalo na.
1: Eh, sinabi niya, hindi mo ba alam? Widowed na siya, balo na siya,
0: wow.
1: Patay na yung ano niya. So, tinawagan niya.
0: Wow, ang galing naman.
1: At yun nung nagtawagan sila, nag-uusap sila ng 4 hours yata. You know, sa pag-uusap naman, nagkabalikan sila.
0: Wow, ang ganda pa lang ng istorya. So, kinasal mo sana.
1: First, ano sila, ano? First love never dies.
0: Wow, diba? Yes,
1: ano,
0: I know.
1: Nagkatuluyan sila na naman.
0: Wala akong ganung kwento.
1: Ikakasal ko sila sa June 27.
0: Talaga? Dito sa Sydney?
1: Dito sa Sydney.
0: Wow, ang ganda naman ang istorya nila.
1: Maganda, maganda.
0: Yay, napaka diba? Ano, yes. I know, very, talagang, yun ang love story
1: yeah,
0: talaga.
1: Love story. Hindi mo alam talagang kapalaran.
0: Kapalaran,
1: ano?
0: No? Ano?
1: Ang ganda nga. Kaya nga, I love the story to share. Kasi
0: yes.
1: Very inspiring.
0: Very inspiring.
1: Ano?
0: Siguro wala na rin. Wala. Iwan ko. May wala akong love story. Yung love story ko, puro ano palpak ata. Sorry. yung love, wala ata akong magandang love story. Puro ano.
1: Pero ang ganda talaga, no? Kasi yung una-una ko rin na kinasal, yung unang-unang kinasal ko is, nag-divorce sila for 25 years.
0: My God.
1: At nagbalikan.
0: Talaga?
1: Oo. Nagbalikan sila.
0: Ano, pareho silang Pilipino?
1: Hindi sila Pilipino, European.
0: Ah, talaga?
1: European sila. Tapos, tinanong ko sila bakit, after 25 years, ngayon kayo nag-decide na magbalikan kayo.
0: Oo.
1: Many things happens na in 25 years.
0: Yes, I know.
1: Eh, sabi naman niya, nila, ano kasi dahil sa apo namin.
0: Yes,
1: na kasi
0: that's
1: kung
0: nice.
1: Isa-isa silang bumibisita.
0: Yeah.
1: Diba?
0: That's nice.
1: Diba? So, ang apo naman nagreklamo ngayon, bakit hindi kayo magsabay?
0: Yeah.
1: Diba? Puro naman kayo grand,
0: lagi, oo, grand pareho parents kayong, po. Oo.
1: Bakit hindi niya maintenance sa ano? So, sa madaling sabi, naipag-isipan nilang dalawa.
0: That's oh, nice. Nga,
1: bakit hindi tayo magbalikan?
0: Oo.
1: So, sabi ko, okay, nagkabalikan kayo dahil sa apo ninyo.
0: Oo.
1: Hindi ako pwedeng magkasal sa inyo.
0: Bakit?
1: Kasi walang pagmamahal eh. Sabi ko, dahil sa apo lang ninyo, eh, dapat so, kayo magmamahalan nangyari? Kayo.
0: Yeah, of course, no? They have to love each other.
1: Oo, kasi yeah. Ayoko naman ikasal kayo daw. Walang
0: dahil walang love. Walang yes, love. Of course. No?
1: Ang sabi niya, anong gawin namin? Well, you start courting her. Mayroon kang 1 month, di ba? Mayroon yeah, 1 month
0: yeah,
1: na, no?
0: Yeah, yeah.
1: 1 month before wedding. So, yeah. Prove to me na nagkaroon kayo ng ano?
0: Ng, yeah,
1: ng love.
0: That you do
1: you
0: love
1: go
0: each other.
1: Dating, yeah. You go, no?
0: Yeah.
1: Whatever you do. So, anyway, they did that. Gumawa na rin sila ng ano, joint accounts.
0: Oh, nice. No? Yes.
1: Nagkaroon sila ng ano, dating nga at ganun. O sabi ko, okay, payag na ako kasi parang nagano na yung love ninyo yung dalawa na develop na.
0: Oo.
1: At ano, pwede na tayong ikasal. So, uh-uh. Ang problema ko noon, natatakot ako kasi they have the same surname.
0: Surname? Oo. Oh my.
1: So, I'm marrying the same person. Ito.
0: But that's okay because I did one the same. They're both Filipino. But what happened, nag-divorce sila because the man fall in love with a Vietnamese.
1: Okay.
0: Okay. But they were all adult. Mm. They're both adults. Siguro ba, hindi ko alam kung paano yung Vietnamese or what. So, and then, nagkabalikan sila. Which is good.
1: Yeah.
0: You know, yeah. I am so happy na nagkabalikan sila and they're both Filipino.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Pero nothing like what, yeah.
1: Yeah.
0: That's good. Yeah.
1: I have so many stories. Actually, I have so many stories, very inspiring stories.
0: Yeah.
1: Sa mga kinakasal ko na talagang may mga challenges dyan, yeah. Natutol sa yeah. Ang tatay tutol.
0: Yeah.
1: Dahil ang isa divorce,
0: yeah.
1: Is single yung bata, ganun.
0: Yeah.
1: There's so yeah. Many, so many.
0: Yeah, I know. There's so many people that, you know, when a woman is a single mom, they don't approve because maaring binata yung ano nila, yung anak nila. It happened, you know, before when I was going out with my youngest son's father, because. They were Indonesian and they were rich in Indonesia, but they also had money here.
1: Mm-hmm.
0: Yung anak nila binata.
1: Mm.
0: And he was a businessman. And ako naman, tatlong anak ko. Nung unang ipakilala ako, syempre, nafe-feel mo naman na hindi ka nila gusto dahil tatlong anak mo.
1: Oh.
0: That time, si Christopher, ilang taon na ba yun? 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995. Anong year? I know Christopher was still young, you know.
1: Mm.
0: And then, alam kong hindi ako gusto ng...
1: Na-feel ko yun.
0: Pero you know what, June?
1: Mm.
0: Nung mabuntis ako, kasi alam nila na lalaki yung
1: anak mo?
0: Anak ko. Mm. Nako!
1: Na-change,
0: talagang na-change yung kanilang attitude towards me. Pag pumupunta ako sa bahay nila, nako, pinagkakat pa ako ng apple nung lalaki kasi he was single and then he was gonna have a boy. So, yun. Kaya, I know what it's like. People don't like women that have children. Totoo yan. But,
1: pero mag-change sila.
0: Nag-change sila.
1: Pag
0: nanoon na yung bata. Later on, sila na nang nagbabantay din. Sa...
1: Oh, katulad din ng isang mag-asawa na ayaw magkaanak kasi hates children.
0: Oh.
1: Pero nung pag nagkaanak na yung asawa, naku, was a big change sa ama.
0: Yeah, yeah.
1: Oh, very
0: so
1: proud.
0: Yes, it changes pag may involved na bata.
1: Oo, talaga naman.
0: So yan mga kaibigan, kaya kayo na mga nanay, tatay, don't judge. Don't assume na pag yung anak nyo binata o yung anak nyo dalaga tapos yung lalaki may anak or si babae may anak that you wouldn't like that person because nga meron ng ano bang tawag nun? Bit-bit or ano na? May ano na bang tawag nun?
1: No.
0: Sa English? there's already a, ay, nakalimutan ko, but there's a term.
1: Basta na lang.
0: Yeah, but, yeah, dog, wag kayong against that. Kasi kung mahal ng anak nyo yung babae o yung lalaki, go for it. Kasi, anong malay mo? Yun pa, mabait naman yung tao, di ba? So, yes. Let it be.
1: Let it be. This is so let it be.
0: Yeah.

0: Okay, this is another story po mga kaibigan. Ito po ay galing kay Lane.
1: Okay.
0: Sabi ni Lane, Dear Madam Maureen, Dr. Love, aminado na po ako na medyo silosa overload ako bilang girlfriend. Noong una, tika pa, hinaan ko muna itong background natin, ano? Sabi na, noong una daw, akala ko cute lang ang pagsisilos ko kapag may naka-heart react sa post ng boyfriend ko. Nagtatanong agad ako, kapag may kachat siyang classmate o katrabaho, iniisip kong may iba na. Minsan pati simpleng pag-like niya sa picture ng iba, nagiging issue sa amin. Sobra talaga, no? Hanggang sa napansin kong nagbago siya. Dati sweet, masipag, mag-update at excited akong makita. Pero ngayon parang napipilitan na lang. Madalas tahimik, malamig at minsan sinasabi niyang napapagod na siya sa kapapaliwanag kahit wala naman daw siyang ginagawang masama. Madam Maureen, Dr. Love, masakit isipin na baka ako rin ang dahilan kung bakit nawawalan siya ng gana sa relasyon namin. Mahal ko siya, pero aminado akong minsan nadadala ako ng takot na baka iwan niya ako. Ngayon tuloy parang ako mismo ang nagtutulak sa kanya palayo. Ano po ba ang dapat kong gawin bago tuluyang mapundi ang pagmamahalan namin? Lane. Naku, mapundi.
1: Number one talaga yung pagiging silosa ng babae o lalaki, June. It's a very bad.
0: Okay naman magsilos but not
1: but to not too much.
0: Not too
1: yes,
0: much,
1: yes, no? Totoo 'yan. alam ko. pag silosa ang isang tao, talagang nakakaano 'yun, you know, parang
0: naka-stress.
1: Nakakapuno. Yeah, it's very stressful kasi kagaya nung tawag nito. I know, yung tatawagan ka ng Diyos ko. Tawagan ka ng, my God, pag sinabi ko yung number ng tawag. Napaka, Diyos ko, sa isang araw, tawagan ka ng 50, my God. Anong gagawin mo? Di ba?
0: Umuwi ka na lang.
1: Umuwi ka. Umuwi ka na lang sa probinsya, wag ka na magpakita. You know what, Lynn? Stop being jealous. Give your boyfriend a chance to breathe. Kasi alam mo, maaano yan, magsasawa yan. In the long run, mag-iwalay kayo. Totoo yan. Walang kinahantungan ang silos. Give him, trust him.
0: That's
1: kasi
0: right.
1: Hindi naman porke nag-like ako dyan sa tao na yan or what, girlfriend ko na o boyfriend ko na. No. Kasi, yeah, maano talaga sa'yo yung tao. Mawawala ng, that's why he's you know, like he's quiet and it's just doesn't wanna talk anymore kasi sa lublub lang niya wala naman akong ginagawa. Ba't ako? You know? So, it's...
0: There's nothing to explain. But,
1: wala ka nang dapat i-explain. You know? So, kung hindi mo aanuhan yan, yung boyfriend niyo mo in the long run, mawawala sa'yo.
0: Mawawala siya.
1: Yes, mawawala. Kaya...
0: Siya nga nagtulak sa kanya palayo.
1: Itutulak mo siya palayo. Totoo yan. Walang magandang kahantungan ang silos.
0: So, ano ba kaya? Sakit ba yan?
1: Sa palagay ko, sakit siya ng
0: pag-over na, no? Sakit na
1: sobra na.
0: Oh.
1: Yes. Yung parang...
0: Naging possessive na yun.
1: Naging possessive tao. Sobra. Oh. Yes. Yeah. May mga babaeng ganyan.
0: Oh.
1: Ako, hindi ako taong silosa. No. Kung gusto niyang mag-ano dyan, let him. Kasi sa lublub ko lang,
0: pero kailangan daming, rin mag-silos ka para...
1: May
0: namang...
1: counting silos, okay lang, June. Pero kung, yung sobra, nakakaano.
0: Kasi nagmahal kayo ng tao.
1: Nakakasakal. Yes.
0: Nagmahal kasi siya, sobrang pagmamahal, naging possessive siya. Naging silos.
1: Yeah, pero
0: and it's bad
1: yun nga ang ano, June. Sabihin, dahil mahal
0: walang
1: na mahal speed. Kita.
0: Walang trust
1: pero
0: nga.
1: Walang trust. At sa kasisilos mong yan, dyan matututo yung tao na humanap ng iba.
0: Yan.
1: Yes, dyan
0: at
1: sila
0: yan ang
1: ayan ang mas nakakatakot. Yes. Yes, kaya if I were you, stop the silos.
0: At huwag kang matakot.
1: Huwag kang matakot. Yes.
0: Yeah. Okay, so Lane, ang silos Lane, ay parang sili sa pagkain. Kapag tama lang, may thrill. Pero kapag nasubrahan, hindi na malasahan ang sarap ng relasyon.
1: Diba? Totoo yan.
0: Diba?
1: Totoo yan. Oh,
0: normal lang magsilos dahil parte ito ng pagmamahal. Pero kapag araw-araw ng interrogation ng ang relasyon, nakakapagod din sa taong paulit-ulit na nagpapatunay ng katapatan. Subukan mong bawasan ang pagiging detective at dagdagan ang pagiging partner. Dahil ang relasyon hindi pinapatibay ng silos, kundi ng respeto, tiwala,
1: at
0: tamang pag-unawa.
1: Yes.
0: Baka kaya pa siyang bumalik sa dating sigla kung maramdaman niyang mahal mo siya ng may tiwala. Hindi yes. pagmamahal na laging may kasamang investigasyon. Naku, Dr. Lab. Yan ang sabi ni Dr. Lab. Yan. Huwag sobrang magsilos. Magmahal ka ng totoo. At magtiwala talaga.
1: Respeto magtiwala ka. Magtiwala. Kasi kung wala kang tiwala dun sa tao, at saka...
0: Ang ginawa naman niya ay nagla-like lang.
1: Magla-like lang. Halimbawa, tumingin ka sa Facebook, nag-like ka lang, di ba? What is wrong with that? Yeah. So, ayan, mawawala. Ay, naku, mawawala sa iyo yung taong yan pag ganyan ka.
0: Oo. Yan ang simula ng paghihiwalay, di ba?
1: Hindi. Diyan talaga ang simula ng paghihiwalay ng tao. At huwag kang sumobrang tanungin mo lagi kung saan ka galing. Anong ginagawa mo? You know?
0: Yeah.
1: Yes.
0: Kaya investigation.
1: Investigation. Yeah.
0: Mag-invite ka. Kaya nga, mayroon tayong kanta dito.
1: Ano yung kanta?
0: Huwag kang matakot.
1: Oh,
0: by
1: yes.
0: Eraserheads.
1: Eraserheads.
0: Eraserheads. Huwag kang matakot. Here you go.
1: Yeah.

0: Matakot by Eraserheads. Yes, I would like to say hello kay Tiger Bell and Marcel Perlas.
1: Tiger Bell.
0: Yes, my friend from Wollongong. Yes, Tiger.
1: We call her Tiger Bell.
0: That's her. Facebook name.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Tiger Bell. Naalala ko yung ano eh.
0: Sino?
2: Yung, di ba mayroong maliit na bata na talagang bata? Ano ba yun? Yung palabas na yan?
0: Hindi ko alam.
2: Pumunta ako doon sa ano eh.
0: Saan?
2: Sa Wonderland.
0: Ah, talaga?
2: Nandoon siya. Talaga? Kasama niya si Tinkerbell naman.
0: Ah,
2: yan.
0: Tinkerbell. Yun, baka yun ang iniisip mo. Oh, si yan. Tinkerbell. Yes.
2: Yan po si Tigerbell.
0: Tigerbell, diba yes.
2: Yan? Okay.
0: Yeah. Hindi naman malamig dito, bakit parang sinisipon ako dito?

0: Okay, patuloy po ang isang sulat naman ay galing kay Tim. Ito po ang sinasabi ni Tim na may, mas type niya ang may edad. There, Dr. Madam Maring. sa edad kong 31 years old, ay binata pa rin ako. Madalas akong tuksohin sa bading. Dahil pawala na raw ako sa kalendaryo, pero wala pa rin akong girlfriend. Very, very private type of person rin kasi ako at hindi makwento. Pero sa totoo lang, may type ko na ako na office mate. Isang office mate niya. Ano nga lang, 10 years ang tanda niya sa akin. Bukod doon ay single mother siya na matagal nang hiwalay. Matagal ko na siyang gustong ligawan. Pero yung minsan, nabanggit niya na wala na siyang planong mag-asawa uli. Ang misto lang naging malaking blocking humaharang sa aking para ipus ang feelings ko. Dahil sa sinasabi niyang ayaw na niyang mag-asawa. Iwan ko ba? Hilig ko talaga yung babaeng mas may edad dahil mas mature na sila. Mas attractive ako sa mga babae na wala nang pa baby mood, no?
1: Yes.
0: Nababaduyan ako sa mga ganong klase at parang waste of time lang dahil madalas wala pang focus sa relation. May isa akong ka-office mate na ganon. Panay pa cute sa akin, hindi ko talaga type. Bakit kaya ganon kung sino yung mahal mo ayaw sa iyo? Ano ba ang gagawin ko, Tim?
2: Tim, minsan yung kaming mga babae na may mga anak, sinasabi namin na hindi na kami uli mag-aasawa. Pero ang totoo niyan, kung may darating sa buhay namin, sa buhay ng kababaihan na kagaya mo, na talagang sa palagay ko, mamahalin mo itong si babae. Even though she's 41 years old, it's only 10 years older than you, sa palagay ko, pwede mong sabihin sa kanya na mahal mo siya, na gusto mo siyang ligawan. Kasi lalo na single mom to. At magkakaroon siya ng katuwang sa buhay. Diba? So, Tim, I think, try your best. Kasi even though sinabi niya yan sa harapan mo na she's not interested, but if she thinks you are that person that she's been waiting for, you know what? Tatanggapin ka niya. Yes, I know. Kasi, halimbawa, kagaya ko, sabi ko nga, gusto ko pang mag-asawa. Gusto ko pang magpakasal. sa boyfriend, kung sa boyfriend, marami kang pwedeng maging boyfriend dyan. Yes. Pero, when you find that person that you want to be with, magpapakasal. Yeah. So, go for it, Tim. Sabihin mo sa kanya na gusto mo siya. Walang mawawala sa'yo. Diba?
0: Okay. Tim. Musta kayo dyan, Tim? Wala ka pang ginagawang move, Tim. Pero umaayaw ka na. Aga pa para sumuko. Bakit hindi mo muna subukan na manligaw? Bigyan mo ang iyong sarili na ipahayag ang tapat mong hangarin. Pwede naman friendship mo na. Para mapatunayan mo sa kanya ang malinis mong motibo. Tiyak na na-trauma siya sa una niyang mister, kaya sikapin mong maipakita sa kanya na deserve niya ang second chance at iparamdam na ikaw nga ang tamang lalaki para sa kanya.
2: Tama.
0: Baka sakali siya nang pumukaw sa nahimbing na, di ba?
2: Yes, of course. Yeah, kasi sa nung babae, ayaw na nga niyang mag-asawa dahil wala pa talagang ano. Pero, you know what? Hindi totoo yan. There will come times na talagang gusto mo pang magpakasal or what.
0: Lalo na kung winter.
2: Yes. Lalo na kung winter.
0: So, go for it, boy. Huwag kang
2: matakot, huwag kang duwag.
0: Ano naman siya? iba din ang type niya, no?
2: Oo, matanda.
0: Matanda na kasi yes. May experience na daw.
2: Yes, may mga taong ganyan. May mga lalaking ganyan. Kaya lang, yung nagkagusto naman sa akin, sobrang bata.
0: Sobra naman.
2: Yeah, sobra. 25 years old. My God. Para ko, sabi ko nga, you're younger than my youngest son. My God. Kaya, hindi pwede. So, okay.
0: So, ano bang kanta natin?
2: Bahala ka kung natin. Anong kanta mong gusto. Si Imelda Papin, matagal ko na. Si Imelda Papin, matagal ko nang hindi naririnig si Imelda dito.
0: Ganun ba?
2: Yes. Or let's, si Eva Eugenio.
0: Okay. Let's find some Eva Eugenio song.
2: Or si, sino pa ba? Yung dalawang yun, favorite ko yun eh. Yung mga love songs. Diba? Kung kayo ay gusto pang umibig.
0: So masarap. Ito kasi gusto niyang malaman kung ano ba ang gagawin niya. So si Eva Eugenio, marong awit na. Ano ang gagawin kapag wala ka na?
2: Ayun. Kaya gawin mo na ngayon, Tim.
0: ito muna, no? Pagkatapos pag-ibig na walang dangal.
2: Okay, pag-ibig na walang dangal.
0: Ito muna, ano ang gagawin?
2: Okay.
0: Kapag wala ka na, mawala nga kung hindi
2: kaya
0: siya.
2: Kaya nga, hindi siya
0: kikilos, di ba?
2: Kikilos, talagang mawawala.
0: Mawala sa niya.
2: Yeah,
0: baka maunahan pa siya.
2: Maunahan,
0: yes. Sa iba, yeah. Di ba? At magsisisi ka, Tim. Yeah. So ito na po si Eva Eugenio.
2: Kapag wala ka na.
0: Ano ang gagawin?
2: Ano ang gagawin?
0: Kapag wala ka na.
2: Wala ka na.
0: Maghanda ka, Tim. Ito na.

0: si Eva Eugenio. Kapag wala ka na, anong gagawin? Ano ang gagawin kapag wala ka na?
1: Now,
0: iiyak ka na lang.
1: Pero, meron pa rin ano, kasunod dito.
0: Ano
1: kahit
0: kasunod?
1: Kunting pagtingin.
0: Ah, kahit kunting pagtingin.
1: By Rick Segreto.
0: Rick Segreto.
1: Diba? Kahit kunting pagtingin lang. Ay, maalala mo na siya.
0: Pagtingin.

0: And with this song po kami magpaalam na po mga kaibigan. Ito po ang iyong kaibigan sa inyong papawid, June Salazar. Have a pleasant evening. And God bless po sa inyong lahat. At maraming salamat sa palagi ninyong pagtangkilik sa ating programa. Hope to have you again next week every Tuesday from 7 to 10 p.m.
1: Yes, sa atin pong mga tagapakinig, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sana sa susunod na Martes ng gabi. I love you guys and thank you for listening here.
0: Yeah.
1: See you again next week. Yes.
0: God bless. Oras na.
1: Yeah. Oras na.